0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang simpleng hakbang ngayon ay maaaring makaguha ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ng redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
0: every voice,
3: every day.
0: 3ZZZ.
4: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Okay, marong na ano dito, shout out daw kay Ate Marites mula sa Tarnet, naghahanda daw ng tanghalian kanina para sa buong pamilya. So thank you daw sa kay Ate Marites nila. Okay, at dito naman, happy 10th wedding anniversary kina Mark at Joanne ng Point Cook. Bati mula sa kay ilang barkada dito sa Melbourne. Thank you guys for sending that message. At ano ba to? Ah, okay. So ingat sa ano din dito is ingat din kay Kuya June na kasalukuyang bumibiyahe sa Hume Highway patungong Shepparton. Okay, that's very nice. I mean, I don't normally get that kind of message, pero that's very nice. So ingat din kay Kuya June. So Kuya June, mag-ingat ka sa for your driving sa Hume Highway patungong Shepparton. Okay? So hopefully man nandyan ka na. Okay.

On the time is 11:57, malapit na po to. Malapit na po tayo mag 12 midnight. So salamat sa lahat nakikinig dito sa 92.3 FM TZZZ Radyo Pilipino Pinoy Light Shift. At salamat naman sa gising pa na join sa atin dito sa ating Facebook. Okay, so thank you so much guys. At huwag niyong kalimutan, This one will be performing sa October 3, which is Pahina by Cup of Joe.